Sabi niya, yama dito si Kaka. Si Alex at Jotel. Kung bayas yung kisip, kung bayas yung kisip. Sabi niya, kasi si Kaka, yung bayain niyo lang. Kung ano eh, bayo, alam din mo ka, kasi niya. Kung kami, hindi ko.